0: mfiri abosoma fidi
1: wantwe ho mfiri abosoma fidi
0: ene
1: mpaka ma ye ntwe mfiri fidi
0: ani dia mu
1: na to ebaasima obi kura tum kasa me yiri bia me kura ka me kwa no sitri ba apo sitia ba wali mko wali busu na ma ye titema wo bura jamai ni sa ko sia da ba jimpo gina so de
0: yenim dia yeyo yenim dia yeyo
1: sa so ni ye
0: osi woni me ye uko fa chapter 6 19
1: osi ho
0: trene hu hia yi
1: osi trene ehu hia yi
0: ana se
1: tie trene ho ya
0: hia
1: ya bo neka ka bo ne ya hu hia osi trene hu hia yi sa wo tra trene mu a wa wi bibia

0: boss ma papa yin tin o pa en show pa o papa ma mia bi tu pa no en to ni show na what dey what bo o do ko din si wa ya tie nya 30 dia se ye ni ma ye bay semna kwa wo bi ma show ma no wo start dis kind of thing bi bi contract system din se mu nu na wi na ma dis se nya ni se urade ma wi ni ma ye show ma me no papa na wo ma me ye show na o hon ti se de o ma me no papa wo no na wo ka nya o nya ba do
1: finish ma wo ja no na se nya
0: ma wo na ni na wo ma ya de o se mra ko dale ye o ma no papa mfie se ni
1: a chele ye
0: better na obo bless you ye
1: david
0: akọ shetema wa kọ shan kran o wa bro chaba wo be free ma no ma me no papa mfie se ma na because ba obo ba kwa si na jero obo ma me ni
1: sa
0: me bless bre kwa pom pa ko pom pa anke o ma me dia ndi ba wa wi o ko nya no to so o se ma tete ni bia o se ye chama no bless papa
1: be bre
0: o me enu a se la befri abanum ifonum te atos from na dress of ifonum my brother o sha no wa hwani yi eti we yesu christ sa same way want to anjiro na mo sadi den nemi kare nsa no wo sisi so e want to anjiro ti yesu christ na no mentin tie tie wo sampa now you are black ten ya baba wa na nebo sa wi ni wo ke jomo about this so me sick cassette we si we get me ni bi mo de say ubi na mo sadi den nemi kare nsa no wo sisi so e want to anjiro ti yesu christ na no mentin tie tie wo sampa now you are black ten ya baba wa na nebo sa wi ni wo ke jomo about this so me sick cassette we si we get me ni bi mo de say ubi tobi ne se wan hu bi a wo di number wo ni so kro si ni fa na e di wa man best chat it is christ na ana yesu ka se 5016 ni mami
1: 16 o se dan kwa
0: asi dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so se ni se
0: bi ba ye kra ni se
1: se afa
0: che chira fo
1: na ba na me baba
0: na na me nya dan kwa
1: se ni se
0: sa se ade na obi sha me papa ho ashem ade wo ye
1: na so kwa mu
0: na yesu se so person kon kon
1: ba sam
0: de di mla so so na kun mla so de ni fa ba so ye wo yesu
1: de se
0: de mla sha vo na se
1: eni
0: de wo te
1: na kru mu
0: se fita no nka
1: na me
0: o de ne ni no de abeka
1: sa
0: wo mo mi da lu ade ka sa big trunk yin sa bo ya ni bra so mo da da demo ni se se wo pa nda baso be fe na omo omo wa sku papa papa wona omo wa sku ko sha chapter 6 verse 1 o se bible no se ma
1: muntie ma ofa se
0: urade ma ofa se mo urade
1: di waja no wa
0: proce ko se mo ko pa di wa no me ni
1: na we ni mla sama
0: bible se ye
1: ni kan ya
0: eh se no 2012

0: wono nim bibia baba nim pa no kade oh lord
1: ko ni
0: to aso ai
1: wase
0: aha
1: na da sha na koma de no
0: na de o sha na koma
1: de ni mo
0: me brenda
1: ani fo wo
0: sha me brenda me tro se miala ni miala me tro se miala ni miala me tro me jamu ni koma to bi se me dine we Proverbs chapter 3 verse 34 no
1: Proverbs 3
0: te de baba
1: 34
0: aha
1: o dia fe fe
0: baba bro sei obi fo wo lord
1: odomo no
0: me ni akom sa urade catch your son of from ka
1: dabi
0: sister sure or was it off na show person dia unya ho ye ni obu ni e ko ba hand eh ma kwai ma me say say free wa hom tesem wo Proverbs chapter 16 verse 19
1: ay ma fo nya yase ho
0: e yi onu obi o ye no mo bo mo bo me ya ho blase ho hom
1: sin
0: say sin say
1: unya ba che
0: a ye chira eh wo chira no ni pa bi as a toilet kura wo ko bi o jela lu mo sa lord bro fo tu atwa you know the person I am ana fia ba bi se wo aduane a wo makura mu nyami ana ma bro bi ka kire me bi se wo ya to ni pa da sani yakopa ta ni se
1: se
0: e bo ba ni fo se fo ni ba na wo to
1: ye wo se mo bra se
0: ya bra se
1: wo ni fo no mo mo to ta kire wo
0: so shade bo 18 12
1: se se die di o se ya nim ne
0: ba bro se die di o se ya nim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma no ho
0: se na kuma ma no ho so onya pa bi se ne se mi ala ko kwa se se ne wo se mi ala ne mi ala ni pa da se ni a han time ni a homa so enti wo ka wo se mi ala ne mi ala to aso
1: se
0: aha
1: de de
0: enti ni mu ne se
1: obelma akoma wa
0: na kuma ma no ho so
1: na de de ni mu nyama ni mu
0: na de de ni mu
1: ani a
0: de se so se uradi na ni mi a so pa so ko ni mu a obu ni ni de ni a ho bra se de mama ni firi wa bra bo mu da
1: sa
0: mama ni firi wa bra bo mu da
1: ai
0: ene no obu ni ani de ni a ho bra se mp for ba yuro de finance minister
1: yes
0: party titi for kese mo na so ho ba no dan o kan ni se gunu bu na asgana akura ka se de papa wi na de ye de wa han no na wa na urade so chiri no wo soro
1: yes
0: baba party le so bu chi for se be so be be ka papa to me to be bura ya tie ni kura no no then what you macho protecting history was
1: I urade
0: baba se de slow
1: na starting
0: eh na starting
1: out here abrasia
0: me me as there there oh lord me wo so ye mama ni free wa bra bo mu da
1: ai
0: na no obuani ani die ni aho bra MP for ba yuro de finance minister
1: yes
0: party titi for kese mo that's why aho ba no dan o kan ni se gunu bu na asgana akura ka se de papa wi na de ye de wa han no na wa na urade so chiri no wo soro
1: yes
0: baba party le so bu chi for se be so be be kan papa to me to be bra ya tie ni kura no no then what you macho protecting history was
1: I urade
0: baba se de slow
1: na starting
0: eh na starting
1: out here abrasia
0: me me as there there oh lord me wo so ye ni de na tia mi anga ka mpe ka bo me na bentam na se obi na so na so na m so ni bo mi ni ta ko na start mo hwe bi fo o ra so o fa ko se simo bo wa ten
1: out here abrasia
0: me me as there there oh lord me wo so ye ni de na tia mi anga ka mpe ka bo me na bentam na se obi na so na so na m so ni bo mi ni ta ko na start mo hwe bi fo o ra so o fa ko se simo bo wa mai ba ko me bi so ko tia na to kwa no kwa ya de en nyam e dia ho blasia ni
1: sa
0: se o bro wa se e fa to so a e ye apedia chibrano dis me aye na mai
1: sa
0: ke no bi tu sama u
1: ta ho brasia
0: atenti anya u aye ya no get o akra we bi tbe o mushi
1: subaya no
0: abrante we na no she odidi aja suma si atem
1: hmm
0: bi tbe aye akra we ntra wi ante no because bible say na no kan na one emrade chron wo soro
1: sa
0: na to aso we say
1: na so na brasia
0: she die
1: ni mo
0: die ni nyama ni cause show progress watch of
1: 2019
0: 23
1: one time
0: bible say sa bible say bro chokna samje ko tashu ala ni ke ma ba no oni nyam sro ni obu ani ani die ni awrase no a so mu die so beti en kwase mi finance o mai na da ho no discipline ni mo
1: david da
0: emu panfo nye discipline
1: david
0: emu asofo bi ni nye discipline
1: david
0: emu asetafo bi nye discipline
1: david o
0: asore bi ni bi ma kefo baby bi ko ho se asa kire panyi na no wi ari ani bayi na na o bre no ho se
1: yes
0: no ta ko ho ka bisto ko mai we do blaming
1: Baba se wo ni pa wan time ba dia de. Ba bra wa se.
0: Kai. Awu ma so awu ye o. Na se. Na se de mu se ni me. No.
1: Wi e kura.
0: Ni sikiti ye tight. Sha na kwa me koma. Nya me tele no no ko fa gu no ho. Ya ta wo ya. Se ba bo je. Wani se la agen. O ni me se no way. Na ba bi su kwa ba da ho. Han time ni. O nya ko pa fa. Ba se. Ba no ho ye. Ba se. Ba no ho ye.

0: tie Abraham
1: e fere mi wula
0: ene Kristo ni ba fere ko papa kojo papa dada black kojo wose wo fere wula ah
1: ono na se moye papa
0: ena se wo ye papa
1: na munsu ahunde biala
0: na munsu ahunde biala
1: wo ye nema
0: wo ye diade wo ye nema itu ko Ephesians 5 na press na me Ephesians 5:25 na wo se kronom so monno mo yire no se Kristo so god my my abeta to yire ya kokro wo yire ka sampa tina wo yire
1: oh
0: baba bitum bie na no me wa lo kra no na ma ma hudie be wa die be ma kwasea ka emi ma me pa
1: amen
0: me hudie me kwa die kokro yire ka sampa tuni trim e ma kokro kro na ma ma so pa kokro awale ka sampa die na wu
1: ito
0: na yango yen kire kwa yan kwala ngade ade na wa na kuno anu mi yenu ta no
1: da bi enye yi
0: ah problem chapter 11 me bu se tonu
1: chemu du ba ko
0: o se se
1: abaframpo
0: abaframpo
1: ne ne ehu no
0: ye de ne ehu na de de ya
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: ntalo akora ewo ane ye janchan ya ene ba mi ye hu shakura wei suban she ne wo mo se tie no
1: sa
0: eja te san kole and nothing like akora ne tiko se ye ne ya hallelujah. Oya gumba anyway. And pala yedu tu won fosi nyaye. E wa le jai tu akedu karate pay. Tom tom tom. E pala de tu won baby, what project, what promise be? Mia, but madly say so ya. Wa ya yam kwai. Ba ba sha ba sha ba sha ba sha. Tuaso, o se akurampo yedi ne ya na edi ade. Aboframpo
1: ne ne ya ne ehu.
0: Afia mia, ne tenetena. E na ne na ba tena sha tete. Mia, but madly say so ya. Wa ya yam kwai. Ba ba sha ba sha ba sha ba sha. Tuaso, o se akurampo yedi ne ya na edi ade. Aboframpo
1: ne ne ya ne ehu.
0: Afia mia, ne tenetena. E na ne na ba tena sha tete. Tete din da. Ne tete ano. Na chade awo Proverbs 17:21. Proverbs 17:21.
1: Proverbs 17:21. O se dia owo akwasea no.
0: Bible say, "Wo wani anhwa wo ba." Na owo akola ma ne beye kwasea.
1: De owo kwasea no.
0: Nya owo. Yes. Na bo kro no ayi no. Bible say, "Enani ya jaman tena sia ntete mu mayie." Na so ko wo kwasea.
1: Owo nya were ho.
0: Owo nya were ho. Akora ne beyi no akoye kwawe nhyani. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaso.
1: Wase na anije biala ni ho ma ejejentue aja.
0: Ba bro se, anije biala ni ho ma ejejentue aja. Na nsa na kola be ejejentue. Na jese ntiti wo mu ye. Ene ya ye ma o. Ye fuka ni ni ejunia. Senior, eni senior. Ma.
1: Enu
0: mama, Eurama, Dress. Mama Dress. Hallelujah. Ye fala na ma kola ta ba ta ba ta ba ta ba. Yo bi jebo.
1: Nabi.
0: Ni a show. Ye lo cho papa se. Na papa sa shwa ka ho. Ene ba ta kwa sia. Etumi ko ebo boswo ekko school ko one ne pa teacher say so nim na do sa ka me bible wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
1: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo chai brother
1: to wa amen solo
0: so me bush
1: e manager e
0: o obo so tete oba ma oyo onyani
1: o manager ne
0: wa wani baje wo tete oba ma na ko school abi abi disofo judge mp prime minister secretary bank manager wo ko bank wa yesi bank manager ma mini man baby man ntra aina wana wani nyia na
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster for bobo no se oba ni makelesia no mo a akwani nyia na
1: ni baje
0: hallelujah
1: amen
0: oso oba nyia o tete oba ma ne dane onyansafo a wankasa wani baje o wani baje
1: na obakwa sia ye ne na
0: wrewo o se ye papa no ma nwe ye ne omo wuye ne o bia wale dodo ewo ma 24 ni tete tom tu ye guye no o se ena omo ho kire omo pa because o ye papa be ma ni ho
1: yes
0: ano na ma mashia nyasa se e wose me so me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
0: hwe wo ya
1: obanya safo ma na je ni je
0: obanya safo ma na je ni je
1: na obakwasea ni na wreho
0: na obakwasea de tem bia o ma ni na e wreho chapter 29:15 Proverbs wa chapter 29 verse 15 tete ubani ye pa e no bitum de abanoma ekọ wale obi o ma kwai ma ye nti abanoma no akura ne de anya obanti na asori a odi ni pupupu tie tie asembu o progress wo chapter 29 verse 15
1: abani enimka manyansa
0: abro sey abani enimka emanyansa nti akura wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani enimka
1: emanyansa
0: to aso e
1: na bofra watu na sraha no
0: abofra yato sraha
1: ogune na nim asa
0: nkwara ne bobe o yato o sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro be sese nkwase anyina gu ani mase ba ta ni jimi a wa jimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obegi na tama ya diade agu na nu mashin wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola yeto no sraha no
1: o ma ne na nim gua
0: o ma ne na enim gua.

0: chapter 11 verse 22 to 26 na ke Matthew chapter 5 verse 13 to 16
1: mo na sase so enchere
0: tie aka yesu kura ka sai ye ni asase no so enchere
1: asante da yila
0: na so sai enchere no ne da yila
1: na do be sha enchere
0: e de be sha enchere
1: na ma hwie bio
0: anya hwie bio
1: e hwie gu
0: sai hwie gu
1: na ni pati tia so
0: na ni pati tia so
1: mo ni wiase han
0: mo ni wiase han
1: kura be people so no
0: kura da people so
1: e tumi hunta
0: hunta
1: ozo kane a
0: wo sa kane a
1: e sha kodo
0: e sha kodo wa
1: ozi kane dia so
0: na mo di sika ne dia so
1: sa mo
0: na
1: ho da
0: na sa me ni pa nyina
1: sa na mo kane anhyire
0: ala na mo ma let your light shine
1: before men mom ka nyan se nipa nyina ni
0: and there the way ya asofo akuta bible ebihebu
1: no homo ni your pa no
0: na wo homo ni ye pa
1: wo se mo ja wo suru ni munyam
0: isaka urade din
2: amen
1: so do ni ye pa padi
0: isaka urade enere wo mo bu preach preach abontini obeko no obi akwahyehye
2: video
0: ho
2: ya hai media
0: chelio na wo ka kenya kopa so onya so ka kenya kopa so
2: ko ba bi fre
0: na se wo kona so odu akwahyehye video
2: ho
0: munya nkro na speakers no afa ka
2: pidi
0: nse kwedi no ya ka kadima mo no na we simbe na kan bai we simbe na mdi kan bai
2: unta me bai
1: me magira 5 years
0: eh wo mo mo kwako na me no kofa obi a ohye loto kiosu ma wo ta loto no wo mo kofa na dance ye
2: kususu ma chiro
0: se bra
1: nya la magira
0: pidi kai se no la ahomache me de mi speaker beto ha me de ma speaker beto wa 3 o'clock wo ba 5 o'clock ya wo be sheshe onu ma na de onu wo twa loto no na wo no otu wo mo fo monto mbo ase ma mo nko ade akin yakopo be ma obi a de obedi
2: twa loto no
0: na we ye be de na de ohye loto no kiosu no mo wo sesa
1: mo be tete ko mo be tete ya
0: ko na wo ke urade asem papa pa na wo gira kwan ho a
1: yemu
0: o yemu
2: do custom o ka zobi tete akodi
0: yemu yemu na eh o sise machine do 5 o'clock ah o sise ya basida for there
1: basida for there
0: basida for there basida for there basida for there basida for there sa ah o memu wo shira so ye o ma bi ni ba o ko accept 1122
2: say say
0: ah
2: na ba ko and
0: ba to aso e
2: o sem duro sa wo jeni
0: ma say as Paul no Peter no asomafo no ose wo ho asam dura safo na e wo Jerusalem no asom
2: wo soma Barnabas
0: wo soma Barnabas
2: onkonkoduro Antioch
0: onkonkoduro Antioch to asoi
2: na obae no
0: na obae no
2: nyankopon adom
0: ogu nyankopon adom no
2: ene
0: anigie no
2: otu wo nyina afose
0: otu wo nyina afose
2: wonfa otu wo nyina afose
0: ah
2: wonfa abodoma amata urade ho
0: wonfa abodoma amata urade ho
2: yeni pa
0: na wo mu ye ni papa
2: nkonkonon
0: na wo nkonkonon ene gidi
2: e wo ma
0: haleluya na wo mu ye ni papa enkom sha na nai wo mu ma
2: nkonkonon gidi
0: nkonkonon gidi e
2: ayo
0: ma
2: yo
0: twaso e
2: no de nkrofo bebere ka urade
0: no wo de nkon bebere wo mu su bampa ni nti wo mu ni nti wo mu kani ase eti bible says sense na asma fo no bampa wo mu ni ni bebere
2: na wo koso
0: na wo mu teso e ko hwe so
2: no no
0: oh no no
2: wo
0: de no ba tiok
2: ni afuno bebere
0: na wo de afuno bebere tan
2: isia mu
0: efira mu na nipa bebre
2: na antioch odi ka
0: antioch anyway di to christopher ni
2: din
0: antioch no to kai to asomafo ni din
2: o ma blabo nti
0: because o mo ni ye no o ma blabo
2: ese christo
0: good character good behavior
2: good teachings
0: good teachings
2: tre papa
0: the word of god no
2: wa
0: mo say no bible no say

0: Femu Jacob.
1: Ose ne fiti ene de koye mfuru Jacob. Ebe furu Israel.
0: Hallelujah.
1: Uni nyankopon ayi
0: ni ayi.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Uni nyankopon. Tisese duru bebi ya. Uni nyankopon sanka sanka. Uni di akon a. Uti.
0: Ese jada se.
1: Oba se. Si bela kum se.
0: Ebe koko.
1: Ti osoli anu sinu kwa anu. Osoli anu sinu kwa anu. Osoli anu sinu kwa anu. Dakro papa no hwe di no se no mami o hamedodo to se na sem no me hwe na me ye
0: di ma no
1: hallelujah
0: amen
1: o ko ba ko mi no mi ensa eno je akire dia ke ne ha no pa me bra e bi se wo mo so urade mu no wan so mu ye e ko ba ko mi no mi ensa no enna ni da so nyaye o sma fo pon ni urade bompu ni mpu o asan e ho ne se sa from pon
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Na me su
1: mi wo nyame diane ti wudi kam no nko because say ja yesu ho a ebe kra na de ne wura san firi no ho etu de ma me nyire ne haya na me nim se na nu ma shampo
0: abofa no ban din
1: abofa ma no ban diane
0: ban din
1: ban din obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so mu ye bia ukọ bible no ma fiti tire kopim tire bia nya ne fa ho die because wasi wo bibia la wo ye motro modro no ono awurade be fina ye diade Matthew 17 verse 14 to 16 wo mu awo mu ni awurade bo mpu ni mpu na wo twaso a
0: Matthew 17
1: verse 14 to 16
0: o twafo bia yele sa
1: ha twaso ai
0: na okodu kwavuko ni
1: nche no okodu kwavuko ni nche no
0: bi ba ni nche
1: oni pa bi ba ni nche
0: abesa ni sei
1: abesa ni sei
0: wi mabo
1: wi mabo
0: na me ba yitwa
1: me ba ye diade
0: otwa
1: twaso
0: ohura mane pi
1: ohura mane pi
0: otato to nsu
1: to nsu
0: me yafo
1: me yafo
0: yesu wo
1: sane su kan sa
0: ene ma muni jidi
1: ene ma muni jidi
0: aha na me ne mo tan ko du da ba
1: ene mo ntran ko pe
0: ben sa ba
1: ye ya ma mo ko ba
0: mo
1: fa ne me
0: yesu tia tia
1: yesu tia tia
0: mo ni fi ni mu ko
1: ye na mo ni fi mu ye diade
0: eko
1: yesu tia tia yire urade oni ni mo mpu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na ayem
0: amana ko
1: obetia kede no
0: obetia
1: no tia wade no suse wachi nia se woni awurade bo mpu ni mpu na so ni mu a ru baka sa o se na ye chrochro books piece ni ala omo chrochro sa de ma omo school na omo ba fia omo di papa so o se sa nkwa ni nyan
0: yes
1: je ke awurade
2: amen
1: o sori a da yesi manfa wo ya ma chrochro books piece ni ala omo chrochro sa de ma omo school na omo ba fia omo di papa so o se sa nkwa ni nyan
0: yes
1: je ke awurade
2: amen
1: o sori a da yesi manfa wo ya ma be bo bo mi wan fa ma me de na de mi nko school e ko fa so abe na ta ba ko ni wo je ke awurade
0: 1000 years
1: nti wa o timi plan wo timi se no akra wo de o ha dwene me fa ne de ma nko we ni o won to nti se wo yire awurade urade a oboni urade bo mpu ni bia se se na nyam o se ni mpa ne so
2: amen
1: eti shawo ha na se awu ni bo mpu ni mpu ne se sa na ti because osu obi o ye motro modwe na ye ni nya just na sa se no me se we di bia de afre urade Matthew 9 20 to 22 ye hwa se mu o aha
0: je wo do nu mi nu
1: o
0: se obo je tu
1: fa mo je tu bi
0: aya
1: na
0: sha
1: ba o bo je tu ka so sa be ta dia
0: o ti mu se se se ka dia no kwa
1: sa me ka na ta dia no

0: kiosk no
1: na de ne koyi chapter 5 verse number 20
0: oh
1: na bon me mam
0: awrade
1: oh awon ni ma
0: na die
1: divo dali
0: die ni asbo
1: ajidi
0: na
1: nje o
0: ekun ore na ani ekura no ah me se na mo be ma he ma ye to be balash mon coach kum do wa ye se ama kai ma da okay ne ba se ne ba be
1: tie sa
0: ɔkachira akra ne sa akra ne nko akra ne se ya pam no printing fish ɛna ɔse wɔn nko na ɔba no aba betua ogyina hɔ a akra ne gyina hɔ di se ya asɛm ɔkae ne se daade ɔyɛ kohwi ne paa na ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛba na ɔna bɔn twɛka ɔnam sɛ deɛ ntiɛde akora kɔto ɛkɔgyina daade ɔyɛ kohwi ne paa na ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛba na bɔn twɛka ɔnam sɛ deɛ ntiɛde akora kɔto ɛkɔgyina adakma matit anim asɛm pa because Hallelujah.
1: Amen.
0: Mr. Dano no omo koto aba no. Apage o no. Elementary house where you must say be. Head is not the Dano.
1: Ma.
0: At 100% sure.
1: Sure.
0: So omo market you say cause by here. Abanju. Ye kona si akohwe kwa so a ye be ye kwan. Nkosan ya obahwe elementary house.
1: Mo di ma. Ni mo di.
0: E be da. Wa me se checko. Yale fa.
1: Na
0: nkunwe ye twa ye ho se fre fre fre fre fre fre
1: na konso form
0: na urade shira mo se mo se parliament house na mudi no mo ka mo dwono ho amo ho se mo madwono se mo shi ya jabeto kureyim go se de amafo asi aye ward no e shira gan urade
1: amen
0: aban bi obetrai bi obekọ one term
1: se
0: aban bi obetrai shi parliament house parliament five bi obekọ one term ama bi bro sisi frama ose mojita ni musika ni nyina ye fi
1: fi
0: babo ne ba ka chiro twaso twaso 231 no
1: ase se ino ma chimano se sisi sai won te mu ma ni wa ye den
0: wo ma ye kesiye haleluya
1: bon
0: o wo ma ye ya ti si mp si
1: wa ye kesiye
0: o ma ye ya kesiye
1: won ko echi akesiye
0: won nya won hu
1: wa ye kesiye won nya won hu wa dero de restra
0: jamad bi ise blade osu ma se we mo

0: A gate ta eye ka awawa do not the gate no na ka wura ma wie nka san so atumu ama no ho ga ma na na dan no ma nya 1 week wa na okohwe fi wa kwabrane asie agya ho kwa e te so nipa ti wiase a nipa ti wiase a Nipa ti wiase a verse 1 no can send me to
1: let you ask me say enkwa no job
0: hallelujah
1: amen
0: na wo to asem ne so
1: a say enya akwed enya akwede na ewo ho ma
0: oda job tina si do asi ji
1: ko na da ma sase so
0: akwede yawo eya ne hey wo de hwe kokoko keke tia wo be fo bra o yakopo di tio tia wo no kura na wo to kema na wa chia wo
1: one side
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: O sale ya do pe kura urade nya nku wonu munyina ya honyonyonyo no. Aduane na atwa wo ahia wutimi nibi. Tie ni ye pa o. O sale ya no pa show body no. Hallelujah. Wo mu. Hwe usisi no, hwe uti. Ba, mugusu abeka so obi kuta ne bantu adende wo kosa. Battery wutimi
1: hwe.
0: O se wi se mutina. Se mutina fo. E takuno ne nche nam ne. Makone shepo wi na phrase da so dem a e ma bu ono e no
1: de
0: isranka urade o pe misa pa force tia ga se wo ko ye ye mo bo papa a ha ye ha mi si obi a kampema no pe wo sole ya hallelujah
1: amen
0: ta ba bi shi na ambulance for in fact ye de fi ya de bi fiti ji e be sha fridge mo tech no ni ya de bi su fit tech e ko emergency ha ba eti woni pa uti wiase ye kasa chire wa wutie wa fa wiase abo wo na woni bi sha wiase nyina ya wode a ti wode wutire mo denden de wode wiase aba ye umu ani pada
1: she
0: ashado na krono sise ene bre ango fo dwa pese mumya ahia atwanantini ebeggo se me fasi asia busua fie nkuade so duro so akoko no na tie ne ye pa wo problem o ha kind of job kind no
1: asai enya akode na ho ma oda sane asase so na ne na nda te se opanina
0: haleluya wo se oda sana
1: ese opanina
0: ese opanina na bade ni kofu kunya
1: amen
0: ana no na meke chawa private car betu na no pe wudi ni nyina atoa so se ofri ha konan mebo
1: sa
0: mbo mu kasha kesha kesha no Range Rover
1: limousine
0: lowa private car betu na no pe wudi ni nyina atoa so se ofri ha konan mebo
1: sa
0: mbo mu kasha kesha kesha no Range Rover
1: limousine
0: lowes
1: V8
0: bon now touch ai yato
1: Bugatti
0: now the
1: Bugatti Bugatti
0: die bi so de bi be gbra ni dude bank body na no there a own credit o ton fund dia ko to credit do
1: amen
0: ta ko ti sa so grain
1: hallelujah amen
0: now do so kum kwa furunje baswa kwa kubano tonongo no wa furunje over na wa sa kwa swai ofune sa drunk crying say o drivers

0: mfuno egu asase ne so atone base ba ahemfodie egu asase ne so
1: ayoja
0: ifiakati no a ye de les ma ahemfo pa ye ya da che yakufu adu se obrei oha oha no ho keke aka so fone a ye ozikiri me se ahine a turum be na no se fitie na me ma no so ye garam se wo ma sase produce oje nko ho nipa no sandi sidi mp dia na amafo fanisha politics but wahene de na nim nyama yankopon de
1: amani nti no kasa
0: hallelujah
1: amen
0: opa mefikasiem anton krankobro ai district and manyene no ho se manyene matise william we ye ganam she etifiti ana de ko no she me hu she metise ana me be hu she ye ganam she william ho no biwa wakunya kashe be bo na hwe sha wahene no ode metrofo be fa yuno mo obi ana wo betima ye ganam she yuno mo isha geura de
1: amen
0: wodi omwa na ah na yesi china no ofiri shangwan ne ho aba ya na straight ya na obesiru bewura kwa yinu
1: davi oja ani na mpeni
0: fo ade onu kote map be ni kura no isha geura de
1: amen
0: map be ni kura no wiase nyina kura tieni e pa
1: amen
0: Galam sasu wa man ni district asase ukasa yifu ye twenu ya twe wow e wo na yifu ni mana
1: munun msa crash asase
0: isurade bibi no bibi ya ni koma enia bich enia bich esu to na yi na kokuru mo we evangelist na dali dai ye ye ko ye ko ye twenu na na shawo na wo e kwapt awo kwa mo sha be ya pinfo bi de ne sha be pinfo bi ye ye gugusi ye de for hospital na ye to na se yi a oso so wo mo betwa wo mu nua wo ma me ye break
1: naja
0: we mi
1: nya se no backside
0: binu ayo o ya jini nyese wo nyene fo ho na po se wato ne bu ase me ba
1: naja nkro
0: e na wo ba ahimfo
1: egu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: eja kan nyina
0: ya nka bible se wahene kura duru ba bia e se wotu nyum ye awurade aye psalm 68 ho ewa psalm 68 ho 32 to 33 kan
1: psalm
0: 68
1: 32
0: to 33
1: that as this one mun tu yankopon dwum
0: hallelujah
1: amen
0: ati asamro
1: anyo eja
0: na ohere bit grain o si jula ye monyo kasa wa yesi to bi wakasa ye tuyi ye wakasa no kura no tradition ka ta wahine anka so no papa no wa je ifio fo nyina na no hallelujah wa fo chia me kunti hine je hine na ye ma ti mu bi je e bon kan ta chia so me kum hine bon kum hine ni fa hine ifitire hine le hine ni anima
1: je ni
0: wa so na ko ye di bu ko ti
1: amen
0: chia so me
1: da kan
0: ni pion mu ya no bu sema yi no na ka bo sa bi nyina che ani je e bon kan ta chia so me
1: kum
0: hine bon kum hine ni fa hine ifitire hine le hine ni anima
1: je ni
0: wa so na ko ye di bu ko ti
1: amen
0: chia so me
1: da kan
0: ni pion mu ya no bu sema yi no na ka bo sa bi nyina che ani awo di urade de mo na ne nim di a udi bebu wo ma
1: sa
0: na bu fu a urade tebre wo ma wo na di pon wo ma kwan na wa ne kura no
1: oba be
0: fisi shu
1: sa
0: amen
1: amen
0: no first one na gana dum ye na e vo papa wo me 20% na ka kire wo
1: eja
0: na ko se ta me tu e no gu ho wo yele do ko kru poti fo ko e do
1: ja se
0: wo ti ene ba kwa
2: do wa
0: hallelujah
1: amen
0: and from
1: sir
0: ana ko yele

0: onipa no mu aba
1: onipa nanu
0: ba na
1: onipa sa no adeɛ no
0: obɛdane ama no
1: obɛdane no na wodi sa ɛna bɛfɔtwa disɛ awu kwa abra hwɛ so hwɛ na school na wo kɔ na ɛno ne adua a wodi sɛ wo a daakye mfifa wagya na woyɛ na aborɔ na woyɛ na aborɔ school na wone kɔ fie wonsua deɛ woyɛ no wo maame no wopɛ school fees no twa no ɛwo kɔ ama wo ache wan ka ba un kuro bom dura un sibi na no ache bom se ye bi eso o sa ka no problem us di ba ko ta en best 20 sa ka
0: no kwa
1: di o pe ti ba ni o che ni so na ti no pa ne na en ba bom kuro bom bom se ye bi eso o sa ka no problem us di ba ko ta en best 20 sa ka
0: no kwa
1: di o pe ti ba ni o che ni so na ti no pa ne na sana papa ne da ho so bituo dora aya no de bejina kubi na se no de hwe so akra ne tisru ono ehu wonim se papa ne to oja no bigo ne ba wo se fam cream o tena se se no ene wa ti hwili ene wa nya 22 years ma de kura na sa o de ti hwili ene wa ti
0: hwili e ba
1: papa no bubu da